Nak kwang ko sa Ebli Cooperative aan rescha bilobretinkil ni kakwanghek. Ko kaan nak nakok angelak sa komonil. Res anong kil chichabil ni hunghung chik angel ut shtawpal ni uchinin. Nakapoklech ol, rerapin kil rahlal kutan shkiyap shkush ferekover. Natikla ho konal re elah.